0: chekwadi to ruru awu 12 na akwadi iluso njo ogu na anu ahu gi ruru awu 12 mi neji ya mgbe niile Dettol chekwezi na ulo gi na aka nje na ebute oria di iche iche ruru 100%
1: sure.

0: Ya bora ya yon nen ke shkou di aso.
1: O we ma yi to si na kam kwa nke rwa.
0: A rwa.
1: A na yon yi o shupu. I rwa kwa se ni mo biya. A yi mwen jen jen mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwa ye. Te na wi a no beya. E ba ta no se nan bre to na mwen. Se na kwe se rwa na
0: ya. Kam bro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne bere ke chuka azu ike nan dukwa.
0: Kam bro bi fa zu ike nan dukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi obi Okeja. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

Ibu ndị ọmụ ihe ha na-amasị anyị nke ukwuu, anyị bụ kpeke na-anyị na-ebutere ụnụ, nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia, taa bụ Wednesday ahịa nkwọ, abalị 27 nke ọnwa Mee afọ 2026, aha m bụ Uju Nwankwọ. Dịka ndị Naịjirịa merubere mmemme icheta ụmụntakịrị taa bụ Wednesday, oke iri uju na nkatọ gbasara n'akụkụ soshal midia dị iche iche, dịka ndị Naịjirịa chọrọ ka gọọmenti rụọ ọrụ banyere ụmụntakịrị atọrọ atọrọ n'akụkụ ala anyị dị iche iche. Ka nke kachasị kpalite nyaba iwe bụ mmaburu n'ike amaburu ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi na nso nso a na kansụl ime obodo Olire nke Oyo steeti n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a, ife dịka mkpụrụ ụbọchị 12 tupu mmemme Children's Day. Ọtụtụ ndị Naịjirịa na soshal midia platfọm nọ taa mee ka o doo anya na ha enweghị agụụ imerube mmemme ahụ, ebe ndị ọzọ kpọgharịrị oku maka nnapụta nke ụmụ ntakịrị ndị ahụ nakwa ndị ọzọ atọrọ atọrọ. Otu onye n'ime ndị kpọrọ ya bụ oku bụ onye bụbu minista nke mmụta agụmakwụkwọ n'ala anyị ma bụrụ onye bụ co-founder nke Transparency International, Dr. Obiageli Eze Kwesịrị. Gọvanọ Seyi Makinde nọ taa bụ Wednesday kwuo na gọọmenti steeti ahụ na ndị ọrụ nchekwa na-arụsi ọrụ ike esepụ aka iji wee napụta ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi atọrọ atọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị na kansụl ime obodo Orile nke Oyo steeti ma mee ka ha lakwuru ndị ezinụlọ ha. O kwere ya bụ nkwa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze ka ọ nabatachara otu ndị ọrụ ụka alakụba gara njem Sala na nke ya, nke onye ndu ha bụ osote gọvanọ Nyabu steeti Bayo Lawal. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu akpọkuola ndị Naịjirịa ka ha makụọ ịfụnanya na ịdị n'otu dịka ndị ụka alakụba n'akụkụ ala anyị dị iche iche na-emerube mmemme Idul Kabi. Tinubu gwara ndị nta akụkọ Nyabu Ife taa ka ọ gachara nwatakịrị oge o kpechara ekpere Idul were ọnọdụ na Dodan Barracks Prayer Ground, Lagos. Tinubu kenere Chukwu maka ichekwaba ndụ nke ndị Naịjirịa iji hụ mmemme Idul Kabi ọzọ ma nye ndị Naịjirịa ntuzi ka ha chigharịa uche n'ife mmụta nke oge a. Dịka ndị ụka alakụba na Naịjirịa sonyere ndị ogbo ha n'ụwa gbara gburugburu iji merube mmemme Idul Kabi nke afọ a, onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ Nigerian Democratic Congress NDC wee zọkwa onyeisi ala na nhọpụta afọ 2027 Peter Obi akpọla oku maka okwukwe, ịchụ àjà na nchekwube dịka o sonyere ndị ụka alakụba n'imerube ya bụ mmemme. Obi kpọrọ oku maka ekpere maka mbinite Naịjirịa ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, gọvanọ nke Anambra steeti bụ prọfesọ Chukwuma Soludo ekelela ndị ụka alakụba niile na Anambra steeti nakwa na Naịjirịa n'oge mmemme Idul Kabi. Gọvanọ n'ozi ekele ya nke onyeisi ode akwụkwọ mgbasa ozi ya Christian Aburime binyere aka gosipụtara na mmemme Sala n'ụwa gbara gburugburu nwere nnukwu uru. Otu Nigerian Labour Congress NLC ebola gọọmenti n'ogo niile ebubo ịkụda mmụọ ndị Naịjirịa site n'iwu mere ka agụụ, ịda ogbenye na ajọ ọnọdụ nchekwa n'akụkụ ala anyị niile kawanye njọ. N'ozi Idul Kabi ya nke Joe Ajaero wepụtara, o nyere ndị ụka alakụba, otu NLC kwara arịrị na nde kwuru nde ndị Naịjirịa na-agba ọbara n'okpuru oke iwu ọjọọ kwụsi ike na oke ife isi ike na ajọ ọnọdụ nchekwa
pụtara ife n'usoro ọchịchị ọjọọ nke ala anyị. Onye bụbu osote Senate President Obioma Agege agbaala otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC alụkwaghịm. Nyabife malitere dịbe ire ozugbo. O mere ka a mata maka Nyabife n'edemede o degaara onyeisi nke Ward 2 Ologu Uheri North Delta State. O kwuru ka ọ tụlechara ife ndị niile megasịrị n'ime nyabụ APC na mgbe adịbeghị anya, na ka ọ jụchara ndị otu ya nakwa ndị nkwado ya ese, o doo ya anya kpọmkwem na ebumnobi okwe ndọrọndọrọ ya nakwa nke ndị constituency ya ka mma na emejupụtara ya na mpụga pati APC. O mere ka a mata maka nyabụ ife site n'aka onye ndụmọdụ ya na-ahụ maka mgbasa ozi, kwuo na ọ ka dịkwa ushu n'inye ndị Delta Central, Delta State na Nigeria ezigbo mmepe na nnọchite anya. Onye ndu nke Senate Opeyemi Bamidele adọọla ndị na-eti okwe ndọrọndọrọ aka na ntị megide tigbuo zọgbuo na nleje anya nke nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2027, kwuo na o nweghị onye Naijiria ọbụla kwesịrị ịtụfu ndụ ya n'ihi ọchịchọ ndọrọndọrọ. Bamidele mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa site n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya, bụ nke o wepụtara na mmerube mmemme Idel Kabir nke afọ 2026. O nyere ndị Naijiria ntụzi ka ha makụọ ụkpụrụ okwukwe, nrubere isi, ịchụ àjà dịka onye amụma Ibrahim si gosi. Ọgbaghara na nsogbu kpara otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC na Jigawa State aka taa dịka ebubo nke nrụrụ aka tigbuo zọgbuo na aghụghọ ndị ọzọ manyere ndị ọrụ ịkwụsị nwekọta mpụtara nhọpụta ime ụlọ maka ọkwa ụlọ omebe iwu steeti, ụlọ nnọchite anya etiti House of Representatives, ụlọ omebe iwu Senate, gọvanọ nakwa ọkwa onye isi ala ruo mgbe a na-amaghị oge ebi. Onye Chief Returning Officer bụ Zaki Ahmed bụ onye esi n'isi ụlọ ọrụ ADC zipụ ọrụ iji hụ maka nyabụ amụma, mara ọkwa nkwụsị nke nyabụ amụma mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze na Tashi Guest Palace dị na Dose. Ụlọ ọrụ onye isi ala akpọọla oku ka e were iwu soo onye social media influencer Martin Vincent ama ama dịka Very Dark Man VDM n'ihi mgbasa ọnụ mmiri okwu ọdịyo adịgboroja metụtara onye isi ala Bola Ahmed Tinubu. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala n'okwu metụtara mgbasa ozi na strategy Bayo Onenuga kpọrọ nyabụ oku taa n'ozi o wepụtara na X handle bụ VDM ebubo ịgbasa ozi asị na social media. N'ife onyonyo vidiyo gbasara nkọ niile, VDM ji ọdịyo ahụ eboro ebubo agbara n'anwụ nye ndị Naijiria ntụzi ka ha hapụ ịkwado onye isi ala Bola Ahmed Tinubu mkpọnitegharị ya na nhọpụta a ga-eme n'afọ 2027. Gọvanọ nke Rivers State Nfubara ekwusiela ike ịdị uchu nke ọchịchị gọọmenti ya nye udo, ịdị n'otu nakwa mmepe dịka nyabụ steeti merubere mmemme afọ 59 ya. N'ozi obioma ya o wepụtara taa iji wee merube nyabụ mmemme, o kwuru na n'agbanyeghị ọtụtụ ife aka mgba a hụrụ n'afọ ndị gagasịrị aga, ndị Rivers State ka na-aga n'ihu na-egosi nkwụsi ike na mmụọ nnagide nke ịdị n'otu jidere nyabụ steeti kemgbe ekewapụtara ya. Ka anyị cheta na General Yakubu Gowon lagoro ezumike n'ọrụ amị kewapụtara Rivers State n'abalị 27 nke ọnwa Mee afọ 1967. Ụlọ ọrụ Nigerian Railway Corporation akwụsịla nwa mgbe nta arụmọrụ nke Wole Itakpe Train Station Service rụtụ aka n'ife aka mgba arụmọrụ
na kwa ntuzi nka sitere n'aka ndị ọrụ engineers ya. Nkwụsị arụmọrụ ahụ manitere dịba ire ozugbo ozugbo. Onye isi na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na nyabụ n'ọrụ, Karistus onye mmadụ, mere ka a mata nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. O kwuru na nyabụ mkpebi ka e mere maka ọdịmma na nchekwa nke ndị njem, ya nakwa iji mee ka e mee nnyocha arụmọrụ akụghị mmiri n'okporo oloko ahụ. Na mba ofesi ka isi nweta ozi na ọnụ ahịa mmanụ gbagoro ka ndị ọrụ militari nke mba US mechara mbuso agha na Southern Iran maliteharịa egwu nke arụmọrụ militari. Ka ọ gachara naanị otu ụbọchị, ọnụ ahịa mmanụ dara nke ukwuu na nkwa nke nkwekọrịta udo. Nyabụ mmanụ gbagoro na $98 na ụma $39 maka otu barrel. Ụlọ ọrụ US Central Command mere ka a mata maka nyabụ ahịa ikuku eburu na Iran, ebe dị nso na Strait nke Hormuz. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi na Iran kwuru taa na usoro nkwekọrịta Iran na mba United States gụnyere ịdị uchu n'iwepụ mgbochi ndị ọrụ mmiri naval blockade na Iran, weghachi okporo ụzọ site na Strait nke Hormuz, yana US ga-akpọpụ ndị agha ya na gburugburu Gulf. Tehran na Washington n'ụbọchị ndị adịbeghị anya na-atụgharị atụmatụ iji kwụsị nyabụ ọgụ manitere n'abalị 28 nke ọnwa Febụwarị afọ a, ma bụrụ nke bibigoro gburugburu Middle East, ebe nkwụsị ọgụ nwa mgbe nta ceasefire ka etinyere kemgbe abalị 8 nke ọnwa April afọ a. N'ikpeazụ, ndị ọrụ Iran Revolutionary Guard kwuru taa bụ Wednesday na ya na mba United States ịlọghachi azụ n'ọgụ nwere ike ọ gaghị ekwe omume, mana dọọ ndị mba alakụba aka na ntị ka ha kwuru ekeresu n'ịzaghachi mwakpo n'ụdị ọbụla. Nyabụ ozi bịara ka ọ gachara otu ụbọchị Iran bo US ebubo imebi nkwekọrịta ceasefire etinyere kemgbe ọnwa April, dọọ aka na ntị na okeela ajị n'ume ịbọ ọbọ n'ihi nnukwu mwakpo emegoro kemgbe nkwụsị ọgụ ceasefire ahụ malitere. Ndị ọma ije ma ọnụ, akụkọ ahụ ka iji achịkọta akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ, na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Uhuruchi Oman.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdị ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.